Abaana ne we batula babiri babiri tewali tabu owaabo butebe ne we babugatta. Bwana Eliya, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe.

tukusaba okufuna okwagala kwokole mu ffe okwagala tukuyita amakya agaleero mukama otulungamye otuyigirize otusomese tukomawo mukama okutandika naawe tubadde tuwawaba nga twekulembera nga tugoberera byaffe tetugambwako naye tukomyewo ng'abaana b'omu maaso tumenyeka mu maaso gusa tukomawo ku bigere byo tukomawo mu maaso go mukama tuluŋŋamye tuyambe tukwetaaga sibu tetusobola tetusobola yesu tetusobola yesu nga tumuliza sesioni eno yimusa emikono gye mu bbanga ng'akabonerako okwewaayo n'ebigambo bino mugambe.

0: give you Jesus praise. Ubira mukamenga nisa.
1: Genda mbutelevu muyokane chisoka. First John chapter 1. Verses 8. Wotu seyo msomi wange bakumpeda akazindalo. Tusome.
2: Yokane chisoka munana.
1: Agambye ati.
2: Gambye bwati. Betwogera nga tetulina kibi. Twekyamya feka so n'amazima tegali muffe.
1: Twekyamya ki?
2: Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya feka so nga n'amazima tegali muffe.
1: Ye.
2: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima.
1: Bwe tukola ki?
2: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima. Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga, tumufuula mulimba, so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
1: Amiina. Kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo. So, mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu, njagala owulirize kubanga leero lw'ennaku lwaffe olukola ki? Olusooka. Nkusabidde Katonda akuwa ekisa 12:00 zikusange wano. Waguza. Fubanga bw'okola ki? Ebya bulijjo obadde obeera awo n'ogira awo n'odaalimbamu awo. Nga nja genda nga buzibye. Naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko 12:00 zikusange wano. Mu linnya lya Mukama afaani. Kale osobola okikola. Ne bw'oba oli musomesa 10:00 essomero libali banyuse 10:10. So, 12 kati mwe bamaama. Amina. N'obw'oba oli student 12 okisobola. Kubanga 10:00 muba munyuse, si bwe guli? Mukama yebazibwe. Uliriza, sizoni eno mu phase 1 ey'okusaba egenda kubeera nkulu nnyo okusobola okuyingira mu phase 2. Gwe gugenda okubeera omusingi. Haleluya. Tugiyise power of confession. Amaanyi agokola ki? Okwatula. Agambye bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya feka. Eyo oluzungu egamba twerimba feka. So nga n'amazima tegali mu ki? Mufe. Kambuze ekibuuzo. Bameka abagamba nti foundation tuli bulungi, buli kimu kiri holy of holies. Amina. Bemanga sifunyeyo mukono, kitegeeza fenna twetaaga okusaasirwa. Haleluya. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe, ye waaki? Kwa mazima. era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna eby'obutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala gye tugenda okusaba phase one egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboolyawo ebibadde bitusibye ogenda kuleve ddako, ebibadde bitulemesezza okuleva ekitiibwa kya Mukama bibi. Mukama yebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokkola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jukira omwoyo omutukuvu wa bujja. Omwoyo omutukuvu alinganga muko weewumbeko, ekibi kimwesitaza mangu n'abikola ki? N'abivaamu nadde ebbali. Mwe ne musigaza kalizima, ne musigaza sitayiro, ne musigaza ennyimba. Naye nga ye ali waki? Gwe okumanya obumanya nti saawa nina kutuuka ku saawa 12 n'okimanya mu mutima gwo nga tewali nakikutte, tewali nakiki, n'otuuka ku saawa emu n'ekitundu mu omutukuvu aba yazedde ebbali, n'agamba ono n'ekyokkola akimanyi naye asazeewo okukola ki nga bw'ayagala. Praise the Lord. So mu sizoni eno tugenda kuba tukaabirira Mukama. Tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe. Tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Erimu ku bikulu esula y'okubiri Bayibuli egamba mujjukire wawe mwakola ki? Mwe mwagwa, mwe mwaseerera, mwenenye. Bassebo ne banyaba ekyamazima bwe twekebera buli muntu alina we yaseerera. Kati this time tuzzenga ki? Nga kanisa. Omwoyo Mutukuvu bw'atuba mu ttooki bw'ati nga 40 tulina we tukola ki? We tuseererera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera. Wekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki? Wekanga ogeyeza ne Masiya ng'oyogedde ebikulu kwani ku Masiya wo anti weemulugunya. Ne Yesu nakola ki? Naye nga Yesu yakolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tugenda kubeera n'ekiseera eky'okwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go. Once you understand, kasita otegeera ekibi kyo n'okyenenya, emizimu gidduka buddusi ne gigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'ajjamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki amulabye, n'ayambala bulungi yunifoomu ku Saturday n'ajja n'ayingira ku kituuti n'ayimba. Mukama yeebazibwe. Netugamba oh sister, obadde obuze mu wiiki 2 mbadde mulwadde. Fena ne tukola ki? Bambi abadde mu ki? Naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi. Okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki. Nga buli we tulabika bwe tuti maaso ga Mukama, eggulu ligamba abo baayiwa omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya. Oyo eyakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki, naye ffe ng'ekkanisa kitujjibwako. Praise the Lord. Chovula Bible gamba nti mu butuukirivu mwe tunaayima okolaki. Tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya, awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula, bwe tukolaki? Luddemu, bwe twatula. Yogera, kisome pulire. Olw'omwenda.
2: Olw'omwenda. Bwe twatula ebibi byaffe.
1: Bwe twatula ebibi byaffe.
2: Ye wa mazima.
1: Ye wa mazima.
2: Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
1: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okola ki? N'okusaasira. Naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira. Twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde, n'ekisa kye tetusobola kukikola ki? So atulinze tukole ki? Tujje. Okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki? Agambe bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe, ye wa kisa n'okusonyiwa n'akola ki? N'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki. So weekend esaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya, nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kanisa. Owulidde bingi n'oyogera bingi, kati kati saawa ey'okwogera ekoze eki? Eweddeko. Kati saawa ya tukitwala kyaffe, kati tugamba Mukama tusaasire. Amen. Amen. Njagala ngendereko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulaga ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda tandikirawo.
2: Danieli 9. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya. Mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Danieli ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yajjirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gy'emyaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
1: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
2: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu.
1: Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu. Nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala.
2: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
1: Togenda kwesiga vvu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde.
2: Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula ne njogera nti.
1: Sooka owulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula, kye tubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
2: Ne njogera nti ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona.
1: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Genda maaso tuwulire.
2: Era twakola eby'obubambaavu n'ebyobubi era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo so tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe
1: sokokomaawo ojja kuddayo weesomere buuka ogende ku lwabiri ojja kuddayo gisome essuula yonna olw'obudde
2: lwabiri awo bwe nnali nga njogera era nga nsaba era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nnayolesebwa olubereberye n'awuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi
1: komaawo mukama yebazibwe ojja kuddayo actually bw'oddayo essuula eno nga tonneebakaddayo ogisome yonna

akuwe bimute babi wandi kane Daniel bamutwala ne bamulawa yali mulawe. He was castrated. Mukama yebazibwe olwekibi kyabaganda be Israeli yali yakola ekibi bannabbi ne bajja ne balabula ne balabula ne balabula naye Israeli nakola ki n'agukuba nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne kitulabula ne tubitwala nga byaki naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira ne bajja ne bakuba Isirayiri ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyo nnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babiloni. Danieli mwe yakola ki? Mwe yagendera. Kiringanga onoolaba Kampala Kampala ogiraba erimu abantu 1,500,000. Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula ne mufikkamu abantu 200,000 ne babatwala e Nairobi naye nga Kampala ebizimbe byonna ku ki tinakyo bwe kyali naye nga kiki ekyaleeta obuzibu kibi kati Daniel aba abikkula bikkula ebitabo bw'ati agwa ku bitabo agwa ku bunnabbi nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki kiweddeku ekiggwako bwe giti mujja kuba baddembe bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri. Amen. Amen. So, ye sala je tugenda okubanga tukola ki? Tusaba mufeze ne sokange gena kuba ya kwenenya. Daniel nayimirira ngogu. Natase ekibuga. Natase ensi. Erola bimusule yabi akanyiri akabiri malaika wa Mukama najja kitegeeza Mukama yawulira okola ki? Ne bamusindikira Gabudieri muki mulamba Mukama ibazwe ndi wano kuza mu amaanyi Friday we tunatukira Mukama agenda kusindika ba malaika baweereze obubaka bw'okusumululwa eri Foundation of Truth eri obulamu bwo eri ennyumba yo kabirira Mukama. So musawe yokwenenya tokoma ku kibi kya kanisa nawe misingi jobi manyi abamu wagenda okulokoka ngo inaba x nga musanvu sometimes bamanyi nokukubira simu no magalala mu katono bwoti baga pozi ndi mulokole ejo jo ne misingi jakola ki kwenenya kae Mukama tusasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloirawo bweti nga mulowooza muli b'amaanyi naye ng'ekibi kikoze eki kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwe kiti nekibateeka mu saakozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka kiregeeza waliwo omigugu abantu obuzito bukola ki nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu tolaba nti waliwo ekikyamu ale nga tugamba Foundation of Truth ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiiki eno gye tukola ki gye tulimu nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi mwaka mulamba nga